0: show when you are Nani yiri enya ninje wa blabo mene ne ma Roba Yesu Kristo dimuti Amen.
1: Amen. Amen. Papa eradin kan ho. Eradin kan ho. Pacho eya no afre wechi na ye din komo.
2: Dubachi
1: ma. Amishra. Okay. Pacho ye de ye be fa wo fra itwa to. Hello.
3: Hello.
1: Hello yes. Mama. Mama good evening.
3: Pacho good evening.
1: Pacho na wa puma ti say.
3: Hello.
1: Me pacho na what ti say?
3: Me pachaye wena mse.
1: Yesu adon. Mama mpacho na yefra wese na waka zefri weni.
3: Edi mpacho yefra me abena na mkasasi kufuridia.
1: Kufuridia abena. Ok. Mama edi na wapese erade yema u.
3: O dadi mpacho upichi na kamakuma.
1: Amen. Amen.
3: Na miwa ibisa debi mpese meditu na kupwe ni mbena musu na onye mami.
1: Amen.
3: Mikune juma.
1: Ok.
3: Ena ne juma nkuyi. Na me ni yes ma 5.
1: Okay.
3: Na yefunu famu no. Last year no na o complete say ni 9 ko to dwe.
1: Okay.
3: Na ye de chi ha ba dwe so na I say aba from kra. Within 3 weeks ni na o start say o ti pay no e won ni 9 no
1: ko to dwe
3: ni mu a. Na o fram no say ni 9 na hunu kra mount ni ntia.
1: Jesus.
3: Ti mi si mi sre say radi na mu sana. Ye nya ya na misu minye minye mbago.
1: Amen. Amen. Ewe di Yesu Kristo mu. Me bom paye edi yenu ya bayi. Ese eradensa.
0: Yes.
1: Me de onini kunu ese Yesu Kristo sa.
0: Yes.

0: soda no be bugu no because on person be tie nyame asem ne kura ti ne si wo na meniso no sa na be si sesia no amen
1: amen nyame shao what di ban fie si obi ti mi si soda we si nyame fie ose manton ama konfo e si nyame abufu nyame baba o di ayeye o baba biem no di abufu shu na ye de eba
0: yes
1: sada no se o suru baji kukudu na sasu baji so wa sase be bubo ana sase be nane bra mo woni mra wo so sisa ni awu ye nyina da kupe da kupo ne waja ho da kupe ne waka se gubo da kupe ne utiem se urade jime na kechi ama sofo me pa cho mi bisa wa se kaka mi bisa se ntie na wi o ye sure se hwe dan akesi ni ajapade nipa ye na hwe se ne nyakopa bo nipa nipa wa ye fe na hwe se ne nipa dosu o nyakopa wa hwe sa na wa se ne ma mi bisa sofo
2: papa onyame empe woseye
1: ope woseye
2: emane ma
1: dabi
2: dabi bible say onyame ebo onipa se
1: nisesu
2: nisu ene nisesu genesis chapter 1 verse 26 onyame ebo onipa se nisu ene nisesu enti senia enipa obia tie sana onyame tie enti adie bia e affect enipa bia e affect wo soro
1: yeah
2: enipa adie bia
3: obia
2: emane nya wose eyon adie bia ebeka obia se wo ye nyame eye bankwa dia e kanu enti onyame mpese ne babia beko wo seye mu ne babia bebre enu nti na adechie anopa anadwo watu ne ma ne sempakafo na sofo na difo ayagukuro mu ese yenka ne ho asem yeni adansem yenka adwensa kansem eyefanche ne ma enti onyame enye na enadwo se obese ne babia owodo owotema owo I am sincere, Edema Nema. Enti on pewo seye enfema nema. Nemum abi bia ewa nebre.
1: Yeah.
2: Wasenka fo nema itimi yensa. Wasi bi bia ewa nebre. Na unyamen so wadi ebre ena eye na adidiye. Enti sabre wei eye bra unyamen. Ewa sa I am sincere no. Owa sa se ebre ne suwa. Esa fe wadi atemwo eye ba. Sabre no ehumo bwen hobiu. Sabre no onhwe eye ni pabiu sabre no ne opese weye no eye no kwa no beye enti ebre we eya bra onyame wote akonwa bi a ye frene se the mercy seat sabre we eno so na onyame titisi ye eno tina ye bibia ye gane kotoa no na wasan so agye ye bibia ye betume di bone we se e wo kwobosom ye kwa chese na wasa na humo bro no
1: dosi
2: wo

0: mwa warehouse no safari ya wodi wona kura nanso na yime petty ha ade ya show do nyameti mi ye do nyameti mi do nyameti mi do nyameti mi
1: amen
0: ene nyamenye oye
1: amen
0: bo wutie mi nyamenye oye
1: amen
0: na mi di for din kaka odi for cheda ya na sna ba no na mi aka tro se kira e ye bodjo de na wotwe na ka se ka mi no wutie mi ka na se so sia na mi di for kira mi ni ndi besie ni ya mi ka nya se mi kire mpa ebo mi titi mpa ebo mi kire nyame adwene mi kire wo soro ko se yesu ba
1: amen
0: na san ko bio
2: power step fm
0: ye ni adwe be di wo chi mo sa ka che se mpa ja yo de ba mo ka che wo ta fu pio no di asie mpa
1: ye
0: nya adwuma
1: amen
0: mo ba ka se no bi ba mche na sani pa no so fisia body dia
1: yeah
0: na mi pray na mi break am ka che se dua bo no metwa
1: mo
0: eno ano no
1: yeah
0: audacity
1: audacity
0: so so audacity
1: audacity
0: I like that way
1: yeah
0: I like that way
1: amen.